Ari may kankuna kakay pachapi ka aswa tamupi sa kati hunggichi. Ari amaya pakto pipanggichi chu aswa tare aswa taupia sa ka may kankuna ka machay machay na mi kakpangarur hunggichi liang kay kucho kunama. Chusku hatun pacha, chusku chunga iskay chinilya. Amaya pakta upipanggichi chu aswa re. Wayusa tupipanggicha aswa rara. Angsaya tu pipanggichi. Chusku chusku katumpacha, chusku chunga ishkai.